0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram mo kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.
3: Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
4: Ako si Pete. Kasi paborito ko ang manok ni Osa. Masigaw talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Ballroom on one! On one!
10: Yabba! 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, Maria.
11: 1, 2, 3
10: Un pasito pa'lante.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
8: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
9: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa Era.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
12: Beautiful song. Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News Now, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. It's time for Sunday's Best. Listen to Sunday's Best, the greatest artists and all-time favorites. This Sunday, featuring the songs of Rey Valera. This is Sunday's Best Featured Artists. This program is presented to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries at supermarket. You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green, 6-in-1 herbal mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the-best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarkets.
5: Sunday's Best, featuring Rey Valera on One Radio.
6: Sunday's Best.

0: stores near you.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
3: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Prevention is better than cure.
10: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
9: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot, at palax ginseng.
10: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
9: para maiwasan ang anumang karamdaman.
10: Tulad ng sakit sa bato,
9: high blood, bukol-bukol, at marami pang iba.
10: May kakayahan din.
9: Mapabalik ang sex appetite.
10: Manatiling protektado sa karamdaman.
9: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: Sunday's Best featuring Ray Valera on One Radio.
12: Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Batata!
3: Bagong juice drink na bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: O, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistro. Parang walat.
6: At parang vatang-vata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay...
10: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madigdod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Oh, oh, oh, oh.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosta, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama!

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: estou. Fez uma mulher.
1: At parang batang bata. Yes, it's Ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa Ira.
3: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
5: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Ira.
3: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
6: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang bataba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

Domingo po ngayon, aray po kandati magpumpong alas at sagod pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, medyo tardi kita kidiit. Aray, sabi nga ni late, pero baka man late, tardi sana. Difícil na kung magikitang late, aray. Difícil na kung maging late. Permisa ng tarde. Okay? So, pasinsya na muna ta dahil pa kita nakaka-live. At naabot pa sana. Pero maabot, madali na. Madali na. Okay? Anyway, sisay nun yan. Okay. So, gusto po mag-participar sa to yung programa. Ako mo dito ko po ang sa endo pong mga request, endo pong mga komentaryo. Madali lang ha. Okay, sige. Sige. Tanganing ariglado. Arig po kang dati magpumpong alas at sagod pong alas 10 ang banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, inibitaran ko po kamo na magpartisipar, magdangog, magwatch, magiling ang satuya pong live presentation. Nakalive po kita ngunyan sa kuya pong account. So si Joe Bones Bonto, ano? Nakalive po kita ngunyan. Ako malitong kupuan sa indong mga request. Ano po, alagad ang condition na po ang mga requests. Ito ay pong programa All This. Ang gusto sabihin po kaan, itong mga kanta na magpumpong mga 1950s, sagot pong 1970s. O sigur lang siguro mga 1979. Ano? But again, so gusto po na mag-hailing sa live. Mas magayon po kung kamo po igwamang gireki transistorized radio, ta mas magayon po ang audio. Ano? Sige. Ang primero to pong kanta, I Wish You Love. This is by Engelbert Humperdinck.

0: Again, the music played. And also, that was for Mr. Gilbert Blanza of San Jose Community College. Ah, may ataw na i-shout out ang mga gwardiya dyan sa San Jose Community College na talagang mga very active. Ano? Sharing man ang sa enda po na ang San Jose Community College na health workers. No? Very accommodating. Balikan ta po giraray and ato ay pungwang pagiramdam.
1: Musika, balita, impormasyon, all in one radio station.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ipayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Sana all.
7: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
6: Our next song is another requested song. This is requested by Mr. Charles Gibo Jr. na nangunyandaan na sa Haranida Sindasa, naka-anchorage ano, sa Luas Can Hormos Strait. Yan baga supig gigirirahan ko niyan. Mag-ingat tabi dyan ha. Naghalat na tabi kang permit na makaagi. Ha? Nagpasa, world peace to all, sabi niya. Charles Gibo, ingat tabi. This is your request, no? Mr. Lonely by Bobby Vinton.

Sa pagi po kang kantang yan, ang programa tapong The Song, The Singer, and The Anchor. Pansamantala po na nagpaparam, alagad mabalik po giraray sa Domingo, magpumpong alas 8 sa God pong alas 10 sa Banggi. Promise. And siyempre po, gusto kong pasalamatan ang sa tuya po mga station executive. Si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bolante, ang sa tuya po na magayuno na station manager, si Ma'am Rosana Osangbore. Sabi ni Charbal, good evening po, Ninong. Okay. And of course, kairiban ang tangon niyan sa technical side and sa kuya pong mentor, si Sir Manny Almoguera. O turong ko po, mabalik po giraray ang programang ini sa Domingo, magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 sa Banggi. Ang sa kuya pong ultimong kanta, Love Me With All Of Your Heart.

0: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin Siguro Construction Supply na talagang barato. Asin as Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Bakbos, pagabot, and ply, Aragon set, 3-4 crash jumping materials, hollow block, 5 curvy blocks, and electrical ring material. Nakto, mayon porcelain, mayon porcelain, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yer, good luck, solid doors, asin pangol na himaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-GCash, asin magbayad kang bill sa tawad, home credit, pang-debit, home credit, ang mga kaipuan materials, kung presyo, and servisyo, sa kaya sa mo, enterprises, sa Subiho, Tagas Enterprises, Sir NBC, mag-text or mag-apod, sa 0908-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises!

0: Ini po ang sendong kapitan.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
2: Uy, bangun na!
3: Ano?
2: Oh,
3: doon ako lalo.
4: Laki ba na yan?
3: Ang galing-galing mo! Parang laki ko, gusto kong maging katulad mo.

0: para sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 58 minutos nang makalang Houseman, digdaman ka ng King-King! Ano man po ang sa'yo mo pinagkakasiributan? Umipo na yaon ka mo sa baray-rahay na kamugtakan, ligtas sa anumana katibadan sa buhay. Let us always start say with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. From wind to dust. Return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugo niya itong masilibrar kan sa indag kumpli ay malik. Isa sa indag is to bless from heaven.

0: Happy, happy birthday kay Ma'am Dang Verses. Kumusta tabi, Ma'am Dang? Kumusta ang beautification? Happy birthday man kay Madam Gemma Brillantes, Arlene Borromeo Buesa, Reina Fake Buasan Gianan, asin siya iguanin mga okasyon na wala ka na itong may kamunduan kunins sa mga gugus na kabodi sa mga host. So, o Lunes, uno na hunyos, mil nais, nating tap ng malimipin nyo atin ta, ang ina sa atin rin puling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people who want to move, the waiting fail, or in give up. But then, it's just doubles the fun doubly, wherein Martin probably should be scared, could lose in grace. See life as an adventure. And enjoy! Sa mga taga rito, segundo distrito, tercer distrito, parte kang probinsya rin Catanduanes, Camarines or Camarines Norte, Sorsogonde, probinsya Canalbay. Ang 91.3 News FM, tindugo na! Sa pangarap po, kansabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Vulan, Dam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Manny Almogera. Ako po, si Bueno, baklalaki, alagad, tingas in day, umahan, the cool, nagdadangog ka program, Big Gig, kasama, kaiwal, kansala.
1: Si Bueno sa Gig, Gig, Gig,
0: sa sadakan programang kan kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagang sa Lastrigo ang sentro kana matakan typhoon o bagyong si Doming. Pinagkakarkulo base sa kabus na available na dato sa 650 kilometros istikan Batanes sa coordinates na 23.7 degrees north, 127.3 degrees east. Iniigwanin maximum sustained winds na 130 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, Asindang Curos, 160 kilometros. Ininagihiro, norte-norte-weste sa Kaskas na 15 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa
0: mantang southwest monsoon o pa ang nakakaapiktar sa Central Luzon, Lucien, Ingskan, Visayas.
1: Si Bueno sa
0: Tamarata and Bontisays and Iska.
1: Si Bueno sa
0: Bimaropa as in Western Visayas, may mga pagdalom ang kalangitan. Paminsan-minsan may warak-warak na paguran. Kapag ka nagpapadagos mga katindugon ana Strombolian activity kan bulkan mayon kaigwanin lava collapse minakriar ni na pyroclastic density current ang nag-aalintutong aso na igwaning kasabay na abo pasiring na po digdi sa nagkapirang lugar sa Premier Distrito sa banwaan kan malilipot, banwaan kan pakakay, asin Santo Domingo.
1: Si Bueno sa
0: bantang ang natatalang Pinas, apiktado mga katindugon kan localized thunderstorms.
1: Si Bueno
0: Marata, Marata, Marata, Marata, Marata, Marata, Marata, Marata, Marata. Sa Bruela, atab sa napo kita ani na taabuton kaning inapan na talagang grabe mga katindugan so, ang fakta sa tuwitan rasuod na kandiyong ninit fakta ni Bion na siuyugod mo ang tipay sus mga katindugon init na mati ako sa nagkapirang lugar na talagang pekto ano particularmente party Camarinesor 45 degrees Celsius sa mas bati si sa Huban 40 Celsius sa Legazpi City 42 degrees Celsius Camarin 42 degrees in sa may party kan gin 40 degrees Celsius
1: si Bueno sa
0: tanto mga katindug ni Rumdol Weather Resources sa

0: pagtipid, pagbig na baba sa minimum level dam. Inaang pila ni WR Director Junior na po sa 173 puntos ang water level sa Angat na mas mabas minimum operal. Kaya po ang mga pasunindor sa smakan pagan ninyo si Lodo Mano sa Disyembre o sa inot na parte kantaon 2027.
1: Si Bueno sa King
0: Maratama sa tindugon niya sa mga troka lokal na oy, good morning!
2: Good morning!
0: Ayaon dyan sa TV, mga taga-Malinaw, mga taga-Malilipot, baka kay Santo Domingo, asindigdi sa sentro kan syudad din tabang.
2: Good morning!
0: Si mga yaon na sa merkado publiko.
2: Good morning!
0: Kumusta ang sa tuyang preparasyon? Kumaroon ito, rado ang sa tuyang mga katindugon manong mani. Atab man na nagpapasirin dyan sa mga merkado publiko. Dahil anta, alas 8 pa sa nanganiya ba, Ana? Matarumo na ang init mga katindugon na. Grade Dukan Best Kape 8-in-1. Kasabayan Best Kape Gold 20-in-1. Best Kape Black 4-in-1. Best Kape Green 6-in-1. Gabos with Herbal Mix. Kung kaya, apwera sa mahamot na, masiram, inumon, iguanin, marayro sa lawas kang tao. Kaya Best Kape sa pagkaanga, Best Kape sa pagkaunto, pwede man. Best Kape sa pagkahapon, asin, banggi. Oy, Manay Puping! Un mo nga ni ang Best Kape Green 6-in-1 tanganing makataramkang tunay mananggad na sexy ka na pa. Yaon man ang manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang sanilibreng gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilam. Igwa po mga katihan kan malilipo. Igdi sa syudad din tabako. Igwa naman yan sa banwa ang kan malinaw. Tiwi asin, syudad kan ligaw, manok ni Osang. Sa satuyang pagbalikan, ratsadakan.
3: Are you looking for a school that builds foundation for your future? Obi Peña Memorial College Foundation, your education begins. We offer the following program: preschool, elementary, high school, free school, bachelor in science, BS accountancy, criminology, BA, BSOA, AB English, political science, cert for education, studies programs, MAED, MPA, MBM. For more inquiries, please Registrar's Office or call us at 052-74764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation and your firm to better education.
4: May mga araw talaga, yung ramdam ko ang katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. They want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Kaya natang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Thinner.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Aqua Detergent Soap. Malinis! Mabango at ang presyo kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bayan ka pala, no digdi may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, maduman star commercial. Sampung tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, Bel, sa B2B star commercial. Apwera sa mga gasarong sa asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenware, wares, renopal, flowers and pots, footwear, dry goods, akiklay, as in party need. Birthday ka na next.
12: Yubis, sabi man ng God ni Ma, sa ato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial, duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali sento kang tabako, dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
11: Oh, ano po? Mus na!
13: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Samakan ka tricycle.
14: Good news mga kabitbahay!

0: Hey! Kayang-kaya mo na inyong dream appliances! Modernong kitchen appliance and water designers at ang pangarap mong smart TV yan nasa Arkiting!
1: Iminawa na ako akong Arkiting!
2: Swak sa bad refrigerator namin, Green Arkiting!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Margin Wide! Sulit, di kalising ka pa! Siyempre sa RS Marketing na! Appliances sa RS, yes!

0: panginutan kanped sa liderato ni Dr. Jeremy A. Cruz bilang parte kan pagpapakusog kan mga inisyatibang pang-edukasyon sa probinsya ng Albay. Obeto kan programa na midbidon ang kakaistudyante sa taramo ng Ingles matapos ang launching magkakaigwaning media conference sa kan Kapitolyo Pros. Mga detalyes, obeto asin pinaglalauman na benepisyo gikan sa inisyatiba. Pinaglalauman, makakatabang ang mga programa sa panagpakaray kanan na edukasyon para sa Albayano. Intrastanto mga katindugon, panagos man na nagiging matrayumpo ang kampanya kan mga kapulisan sa Kabikulan laban duman sa mga nagdudulag sa krimena sa Indang Ginibo. Duman sa probinsya kan Sorsogon, natiklo kan mga otoridad sa sarong operasyon. Ang rank number 2, most wanted person sa banwaan kan Castilla. Suspitsado da Dibora, 33 anyo, Ristara Sogmiento, may kinaraman sa kasong qualified rape. Parang ipinagrekomendang piyansa asin rape by sexual assault na may inirekomendar na piyansang 2,000. Di pesagonya nasa kustudya na inikan Castilla Police Station para sa magkakanigong na mang disposisyon.
1: Si Bueno sa
0: King Tamarata Taola.
2: One Radio.
3: You're listening.
4: One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, grabasin, iba-ibang klase ng sagkang. Mayon, Pozzoland. Mayon, Portland. Apo Portland Type 1. Apo Masonry. Apo Cement. Paul Sim, Asin Republic Cement. Sisis, makukuha sa entrada. Kang Happy Gap. 0947-07-0948-628-5812. O sa landline number 487-5812. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6s padala. 5577-5194-6182-4105.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Bumbita Repair Services. Bumbita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin brand gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pag-ing sa Bombita Generator Repair Services, o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generators, Fatima, Tabaco City. Kaya na ang inyong mga 0739-4076 739-40. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Krinantinas. Subukan na Icon 5 Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugong pamilya. Mga bati sa labas, sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Na, available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
12: Your place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of access to the business areas, banks, restaurants, and more. Experience business and feel the polite and honored staff. A selection of facilities

0: Diyos na makalimot ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Kung mga is na nadakop, kisay pala nang nagbubuki sa tiwi.
1: Pasaway ba?
0: Kisay man ang nagbubuki sa tabako. Alakam mo. Bubuko dun gamukan mga otoridad. Makakusa sa indang accomplishment. Marina, good morning kay Madam Maria Corazon Buban. Sa satuyang pagiriba, sa satuyang barkada kay Vic Baramida. Matibay ni si Vic mag-kutikutikan sa inyang eroplano.
2: Mayumukon pa.
0: Matindi. Kay Sunya sa Franca Coronesa. Aliping sa gigilid. Shout out sa gabus na opisyalis. Asin miembros kan Mabini Catholic Organization MC sa Magayuno na culminating activity sunba. Shout out lalo na kay Boss Pido Balonso na maray na pag-organisa. Uyugugugun mo. Sabi ni Aliping sa gigilid.
2: Iyan ang pare.
0: Kay Buates Rakitirang Mamshi. Kumusta man po? Mamshi ang sa imong beautification. Kay Josephine Bello. Kay Salvi Celso. Oy, Mamdang. Happy birthday, girare sa imo tabi, Mamdang. Kay Bobiles. Pabati man po sa tatay ko na si Noel Bobiles, sa nanay ko na si Lily Bobiles dyan po sa Isla Salvacion. Kay RG Seya Cornel. Daddy Joe Ibuenga. Marana, good morning man. Kay Glenn Pio. Wilmro Clidoro. Kay Paning Noel Banyal. At sin grupo ka na Alerators Transport Cooperative. Isabay tanaman ang iba pang mga cooperative na talagang nagsa kabautan kan gobyerno

0: mag-modernize kundi kulang ang proteksyon.
1: Si Dwayne Osa.
0: Kumusta ang pinaka nainot ang Tali Transco? Tapos Judo Tatero, Beat Coop, Women's Empowered Women's Plan Cooperative. Tapos yan na po ang Albay Operators Transport Cooperative. Siyempre, kumusta man ang mga traditional jeepney na talagang grabe man ang kapigat. Kay Ninya Vilches, Mariel Buelya, Angie Bueno, Chris Banana Blanquesa, Cheryl Buesa, kay Kupang, ano daw tabi manoko na ang mga barangay opisyal magibuning resolusyon as in ordinansa na i-convert na sana ang rescue vehicle pasiring sa multipurpose vehicle kagamit nga ni sa pagdapit sa gadan bako available kung may darahon na pasyente pasiring sa ospital. Tabi mga honorable, doon ako nalungkot.
2: Doon ako nalungkot.
0: Pag may emergency loob ang pinakae, dahil nagagamit pero sa pagdapit sa gadan perming pano kitabo. Masaway ka. Naray man ang observation ni Kupang mga katindugon. Kay Ninitago, Margie Barugo Villanueva, Anali Balmaceda, ni Laila Marinda Brizuela, Jadin Lee, pa-shout out sa mga taga-Basod malilipot sa Bio Family Barsaga Family watching live from Manila. Kumusta po tayo? Yung atin at mga kapatid dyan po sa Maynila natin. Kumusta naman ang kalagayan ng ating panahon? Pero sa Senado at sa Kongreso, sa Senado talagang mainit. Sa Kongreso, masyadong problema.
1: Si Buenos!
0: Ay, Cherry Carbon sa sayang panabang mister na si Jerome. Kay Unkay, may glu-bursin dyan sa San Lorenzo. Kay Ate Bet, kay Paling Carlo, Butalona, kay Billy, kay Ninyo Buda, kay Lilibet, kay Lola Sining, Lolo Angel, Lola Jilay, Lolo Basi, Lola Igay, Marata, Marata, Marata, Marata!
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Ang programang iniatod sa Indo, Candinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati, makukuha sa likod na partikan Tabaco City Hall pagsandiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang barsaga itiri mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamanggihan ang barsaga itiri. Sa barsaga itiri, sulka! Good news mga katindugon sa mga nagpapamatanga asin naaagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itiri 24 oras nang nagsiserbi. Siyempre, Iguaman Sindakan air condition na enting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa barsaga itiri. Permingyaon si Ate Beth Barsaga. Siyempre, yaon

0: ulutan alas 9:01 mga katindugon bakbakan. Siyempre mga katindugon, partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon, darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon indong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukudo Poblasyon Malinaw Albay. Maraming good morning kay Sir Nard sa Sin Mambing Kalmada. Sa mga katindugo niya to, oy, mapagayon ka mo kan sa indong opisina, kan sa indong House of the Rising Sun. May proyekto sa barangay beautification. Brigada Eskwela na, Madam Buda Sir. Mahanap ka mo ng dekalidad na pintura sa inkamo maduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klase ng pintura igwasinda. Kolor na kursunada sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along Nasola Road dyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Manana good morning kay Boss Nistor asin Ma'am Helen Berwertner Bankan programang Kikig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Diretso kitang mga katintugon sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lano lokal. Naka-experience naman in asphalt ang nagkapirang barangay sa mga banwaan kan malilipot. Baka kaya sin Santo Domingo kasuod mang hapon. Ini matapos magkaigwaning lava collapse na nagdaranin pyroclastic density current PDCs na na-record kan P-Box alas 5:03 sundo alas 5:26 din pagkahapon kasuod ma. Konsein, Dominaus 2 ang PDC sa Sorwesting Ampas kan miisi gali. Basano sa dako ang video kan mayon Observatory Linyon Hill IP camera. Anda nag-alintutong aso na igwang abo uminabot sa poco mas o menos 1,800 metros ang langkaw asin inilayap kan paro sa bagat sa Easting Norte Este kun kaya an manipis na abo uminugpa sa nagkapirang barangays kan malilipot baka kaya sin Santo Domingo. Dahilan kay ni panagos ang pagapunan kan mga otoridad sa publiko na magpasiguro nin N95 face mask tanganing makaibitar na makasingot nin abo gikan sa bulkan mayon.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Naka-receive nin importanteng communication assets and public safety and emergency management office APSIMO kasabay anapat na local disaster risk reduction and management offices kanalbay gikan sa World Food Program WFP Philippines. Ini matapos ang matrayumpong apat na aldaw na intensive emergency telecommunication training kanakaliis na aldaw sa St. Elise Hotel, Legazpi City. Konsein matapos ang training, ipinag-distribute kan WFP Philippines ang manlain-lain na emergency telecommunications as in operations equipment. Ang mga binipisyaryo, iyo ang banwaan kan malilipot, baka kay rapo-rapo asin limon, tanganing mas pang mapakusog ang sa indang operasyon asin kapasidad sa pagresponde sa mga kalamidad. Kasabay sa mga gagamit, iyo ang IT components, arog kan cloud keys, routers, firewall asin access points, response IP radios, handhelds asin kadakol pang iba. Sigon sa mga opisyalis, pinaglalaoman na makakatabang ang mga bagong kagamitan. Tanganing mapakaray ang emergency communication infrastructure sa bilog na probinsya ng Albay.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Mientras tanto, gigibuhon man, ngunya na aldaw and blessings kan bagong dump truck kan banwaanin malilipot na ipinagdunar kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sigon kay Alcalde Sinon Binyas Bulanti na dakulang tabang ang truck, para sa solid waste management kanbanwaan. Konsain, dahil sa padagos na pagdakol kan basurang napoprograharungan, kung kaya sadit na ang truck na pinagagamit takay ni magigirumtuman komitiduman at gobyerno provincial kanalbay na matabangan ang mga saranit na banwaan para sa saindang maray na pagmanihar kan kalinigan sa saindang respektibong jurisdiction. Konsain, ang pagdonar ning dump truck party kan 10-year provincial solid waste management plan kan probinsya na ang katuyuhan ma-improve ang koleksyon, pagtransportar, treatment as in tultol na pagtapok ang mga basura sa mga banwaan sa bilog na probinsya. Enot kay ni ang gobyerno provincial kanalbay nagdonar naman ng kaparehas na dump truck sa banwaan kan malinaw as in ang target kan probinsya gabos na 15 banwaan matawanan nin dump truck.
1: Si Bueno sa King King
0: Marata Daod-daod ang iba pa.
2: Imagine this: the juicy melon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0959-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, sigurus at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew na sa mga supermarkets, groceries, drug accessory stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Si Consi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk management, handa asin protektado ang ad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, sana!
5: Namatso sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8 Herbal Mix.
6: Gandang araw ko, Lalinda. Certified use ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay.

0: Na ang digestion ko, naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King.
2: Apat na po 8 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa. Taas ang sinabi ng Palacio Malacañang na kailangan ng taong bayan ang isang leader ng Senado na hindi naghahasik ng kaguluhan. Inihayag ito ni Palace Press Officer Anthony Clark ipong leader ang Senado. Ayon kay Castro, hindi lang ang Malacañang kung si President pero dapat anyang isipin ang kapakanan ng mga mamamam at hindi para sa iilang tao lamang. Dapat trabaho ang mga senador para sa taong bayan at hindi sa iilan lang.
1: Si Bueno sa King!
2: Samantala, pinasubalian kahapon ng Armed Forces of the Philippines AFP ang pahayag ng China na nagsasagawa umano sila ng military drill sa Bangka na matatagpuan 124 nautical miles mula sa Zambales. Ayon kay AFP spokesperson for Sea Navy Reservist Roy Vincent Trinidad, sa isinagawang verifikasyon ay tanging mga barko ng China lamang ang na-monitor sa lugar at wala umanong palatandaan ng tactical operations or activities.
1: Si Bueno sa King!
2: Samantala, birthday gift ng prosecution panel kay Sara. Tamang proseso ng batas at pagkakataon na sagutin ang articles of impeachment ang itinuturing na birthday gift ng House Prosecution Panel kay Vice President Sara Duterte kasabay ng nalalapit na pag-impeachment court. Itang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Lois Co, isang tagapagsalita ng panel.
1: Si Bueno sa King!
2: Samantala, pusposa na ang ginagawang paghahanda ng National Capital Region Police Seguridad at Kaayusan sa Senate Compound para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang makokontrol ang posibilidad na maulit ang pagbarbaric protesters na nangyari noong Mayo 13. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Office of the Sergeant at Arms sa layunin na mas mapahusay ang crowd control sa impeachment trial na magsisimula.
1: Si Bueno sa King!
2: Kinwestiyorpan Philippine Lacson ang plano ng National Bureau of Investigation NBI na isumpina ni Senador Ronald Bato de la Rosa Piga. Ito sa pagpinagtataguan ng senador. Ayon kay Lacson, trabahong tamad ang plano ng NBI at lumilitaw na palpak ang kanilang intelligence gatherings. Nilinaw naman ni NBI Chief Melvin Matibag na hindi inaharas ang asawa ni de la Rosa sa planong pagsumpit ng umanong tanong investigador si Nancy hinggil sa text message na pinadala kay Senate President Alan Pino noong umalis sa Senado si Dilan.

0: 0998-9693-7958 fails.
1: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Sigurad ang at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Walang maisip na pamerienda, pampasalubong?
3: Yaon ang Zap Donuts.
2: Zap Donuts, perfect pambaon.
3: Pamerienda, pasalubong.
2: Zap Donuts, barato na, masiram pa.
3: Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok Chicken House.
4: Rabies? Day pa ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadi. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa kidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day on rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruyahi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital o i-contact si Dong 0-866-719.
6: Hanap ninyo at asaradong structure talagang barato. Asitado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware action supply, Argaset, Refavel, Jumping Materials, Hollow Forks, and Electrical Supply, Plumbing Materials, Cemento, Arugan, Mayon Portland, mga kabilya, steel bars, may mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kanya. Available naman ang Paymaya. Kung sa in, pwede ka mo mag-jig Gcash Baya, Apek, Tawad, Home Credit, Pang Debit Card. Asin, pwede nindo ang Jaya at ang presyo ng kayang-kaya pa. O, Jaya Enterprises, kuha sa Zone 7 Division, Aku City, Jaya, in Bandage Buy. This is Irving Tech, Store Magapo, 903-156. 64-09367-16.
7: Jaya Enterprises.

0: Si bueno sa King King
1: Philippine Standard Time, 5 minutos na makalipas po ang alas 6.
2: Ay, mukul!
1: Igwapo digdini na pangatibang tabi ang nakakuaka na brown leather belt bag.
3: Nakapamada ang buma.
1: Po mga katindugon ni Madam Sara Salazar. Baad ko na maiunata uman po sinda nin gratifikasyon sa sisay man na pwede pong magbalik ka na o nabita ng brown belt bag. Mga importante pong laog ka na o nabita ng bag. Marina, good morning kay Annalisa Yap, kay Lynn Bukay, at siyempre sa kabus na mga nakatakunya na pagkaga. Igwapo kita ning bismanong mani. Marina aga po tabi.
4: Marina aga po.
1: Anong pangaran?
4: Florin Labit.
1: Florinda Bitadora, taga-sain?
4: Kanaway, Malilipot.
1: Bitadora. Pero ang edad mo na po, ma'am?
4: 68. Opo.
1: Kanaway. May agom?
4: Igwa po.
1: May aki?
4: Igwa po.
1: Ang problema, naatap kang magpasiring digdi sa kikig?
4: Nagdigdi po ako, tanagano po.
1: Anong kapigaduhan? Na puro paasan mo, tabi Manay Florinda? Anong...
4: Pagkitabang na mabayad kang katitir kan sa kuyang agong.
1: Nata, anong problema ni mister?
4: Dialysis po siya, kaya lang nagkaproblema po kan katitir niya, tanong na po.
1: Anong pira ng... anong pangaran ni mister?
4: Carlos Bitadora po.
1: Carlos. Pira naman edad ni... Paikaloy?
4: 71 po.
1: Ay, 71. May mga aki man ka mo?
4: Go po.
1: Kumusta man, Sinda?
4: Kaso po, nagreklamo na po na dahil na po siya nang mga magkwarta.
1: Di, kamo dahil na mangkihanap buhay. Ano? Nakapasiring na kamo sa munisipyo? Sa Malilipot?
4: Iyon na po, dahil pa man po nag-aabot.
1: Dahil pa nag-aabot. Di, baad lamang, ano? Mangapudan kita tabi flooring yung mga paraan tabay ta tibaan lamang madagdagan ang sa tuyang itatao sa emo. Sige na tabi.
4: Good morning po. Agad po kunin tabang na pambayad po sa katheter kan sa kuyang agum.
1: Gurano man ang katheter?
4: Tabi po 9,000 daw po.
1: 9,000. Duro dakulaan kaipuhan kay ni mga katindugon. Igwa na lamang kinagtabang sa imo ali diyan sa barangay tanganing daraong ka sa DSWD. Okay,
4: ma'am po.
1: Dayman. O baad lamang mga opisyalis kan barangay Kanaway ma anong purok ka mo dyan sa Kanaway?
4: Purok 5 po.
1: Purok 5. Tibaan kun matabang. Dagdagan ko na yung kimanay. Di bali ubusong ko na so pabalon sa kuya ni Agom ngunya na si Mana tapa no mga katindugon kay puan ni Manay ki duro da ko lang kantidad ano uni po tabi Manay igwa kita digdiki pabalon an sa tuyang Agom so para sa sarong si Mana itao ko na sa imo tamas na nga ipo ka eya sige digdi na digdi ka na tabi mga katindugon ayan basta nagaandar pa an sa kuyang motorsiklo makaabot pa ako sa eskulahan. Ayaw manay. O, sige. Pamanlugod na may mag-tao pa sa emo. Pakiluwas na po. Pakialat na lang kay Manong Mani. Itinudo ko na Manong Mani so pabalon kan sa kuyang agom. Ta, ano? Na ngangaipo ito kay Kuyang Dugon. Durdakul na. Para sa katitir kan sa iyang mister na... Si Tintay Uno Anyos sa Carlos Bitadora.
5: Ito nang talibong ni May.
1: Pagkaro kaya na senior citizen mga katindugon, nag-iibi sa atubangan mo. Ni marusuan sa imong puso, awin dako na sana, ano?
0: Si Bueno, so King, King!
1: 10 minutos na makalipas po ang alasays! Igwaning desisyon mga katindugon ang Korte Suprema. Manong Mani, apunan mo si Kuyang. Uni ang desisyon kan Korte Suprema fostering a hostile

0: Manong wani gari na mga rokro ko na sila firmi si mister. Gari dahi na bagaki nahihiling sa pandok na kaugmahan. The Supreme Court decision reverses the 20th of the Court of Appeals in favor of the wife. The original petition banned for legal separation with urgent application for visitation rights was granted by the Regional Trial Court ng City in 2017. Pero, kanakabot na duman sa Korte Suprema, iyon ang hindugon na nagaribaga ng kuyan sa dungo, kapirusa ang lalaki, na sunod-sunuran na sana sa lalaki, grounds pala niyan mga katindugon, tangani na, i-aprobaran itong pigahagad na lesyon.
1: Si Bueno Sa.
0: Iniyan mga gustong resolveran kada House Bill na pigbubusulkan sa tuyang kongresista as na pinunan kan dating congressman Edsel Castilar Lagman na duman nganit na sudyaan si dating congressman Marculeta na igwaning birds sa kunya Biblia na nagtataram na till death do us part. Sabi kan sa tuyang kongresista, show it now! Awalat mo na pala niya, tada yung internet digdi sa Kongres. Mga katindugon, ang mga arog kaining, mag-agom, klase nin kasal, na medyo iba na mga katindugon ang atmosphere sa laog kanarong, dapat inibako sa na legal separation. Dapat ka ini-divorce.
1: Si Bueno Sa.
0: Tangani na matawan pa man sindamanong manining oportunidad na mag-ugma, makakuanin na kapartner na tatao magsinabutan talaga. Sabuton ang kakulangan kan lalaki, siring man sabuton ang kakulangan kan babae. Tayo yan ang tunay na paggawa.
1: Si Bueno Sa.
0: Iyo po, tabi ngayon, Pader. Sige, salamat. O, basta tandaan, mga mag-agom na ang pundasyon kan sa indong pag-inibanan, pagkamuot nin tunay. Nagkaigwanin produkto, mas lalo na maging dayupot ang iribahan. Iyo? Makuarog na kang puro sa sanakilas-kinasan. Maghilingan, magsabatan si Mr. Buda, si Mrs. Ayabaan na tinsyonado ang kinaman. Inyo? Di, kunaro ka, yan silinso na sa nalugod. Inyo? Di, taon-taon. Ani ba pa?
2: The escalating students' population, Tabaco College, it counts for teaching positions in various baccalaureate programs, social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang mundo. Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary Field.

0: Manuel Osa. King, King, King, King.
1: Mga katindugon, ang gabos na eskwelahan sa kapalibutan naglalaom sa saindupong tabang tangani na maipreparar ang mga eskwelahan. Paipreparar sa paag paglinig kan kapalibutan asi mga katindugon pag-repair kan mga tukawan na pwede pa. Actually, sa pinakadakulang problema kan mga eskwelahan ang mga tukawan na dekada nang day man lamang mga katindugon na babalyuhan.
0: Si Buen Osa!
1: Mga katindugon dyan sa San Jose National High School, 50 taon na siya na nagsiserbi sa tuyang mga kaakian. Tulong taon na po ako dyan bilang pamayo kaini. Nakareceive kami nin sang gatos na tukawan hali siya, plastic. Day nga ni mga katindugo nagsarong taon, ang mga plastic na tukawan palan manong mani, mga matapuon.
0: Si Buen Osa! King! King! King! King!
1: Poon ka ito, sagkod sa mga oras na ini mga katindugon, dahi kinagaabot na bagong tukawan. May bago kaming 6 classrooms mga katindugon, 2 story. Matatapos na ngunya na si Mana, ma-turn over na, magagamit na para sa pagbukas ka ni school year 2026-2027. O di dapat mag-ugma. Iyo po, labi-labi ang sa ugma, taan sa Nusi National High School, natawanan, kibagong school building sa paagi pa ka ito ni Dipuntong Congressman Edsel Castilar Lagman na pigpadagos ni First District Congressman Crisel Borsi Lagman. Ang provision para sa tukawan.
0: Si Bob King! King!
1: Di ano ang pahin? Masa mga katindugon, kan mga tukawan na pwede pa, isipon mong da ipangani nagsarong taon manong maniso sanggatos na plastic na tukawan na tinaukan probinsya, mahiling mo puros na PWD, kinaban. Kayaan sa tuyang obserbasyon, magayon itong bagong disenyo kan Department of Education. Pero ang apot, no arin maabot. Ha? Dahil na kan mga plastic, dahil na mga katilang,

0: dugon kan mga bakal-bakal, ani piso na bakal, tapos pigtatakla pa, an uniform kan mga aki, makairakon. Mas maray pa kan panahon niya to, manong mani, na an tukawan sa eskwilahan, purong kahoy, hindi lamang ki problema. Ang problema duman kun mga sumbikalan ng mga aki nagbabaraguhan. Kaya pag ngayo-ngayo kabi mga magurang nabaad lamang kun igwa sa induki karpintero magdusay man lamang kinagkapirang tangani na makapagkumpuni ki mga tukawan dakula pong pasalamat as in Diyos mabalos po sa indok. Ano nga yabuen, nalapakan ka? Madara kami ki Martilyo, madara kami ki si Rutso. Samuya pa ngay ang pako.
1: Si Bueno sa King King
0: Aw, kunigwa ka mo baga ngaya? Ha? Na natitipon man sa nadyan, tibaan kung taklaon man sa naan pako, daraho na po nindo. Iyo po, and si mga matibay man mag-garden, baad duman man po kita magtutok. Bako sa na po itong mga surusigidan pahitun ta? Palinigan ta po talaga ang bilog na campus kan iskwilahan. So mga nagtuturo tambo dyan na mga abot, iyo po ito ang pahitun ta. Bako sa naman for compliance ang pahit niya to na madyan, may darang sigid-sigid. Mas dakul ang Marites kaysa sa paglinis.
2: Pasaway ka.
0: Iyo ba? So, udok sa buot na pag tamang tangani na malinigan po tulos niya to. And by the way, kung mapupwede, atab po kita magpasiring sa mga eskwilahan, tanganing makaibitar po kita duman sa matinding init. Kung pwedeng alas 7 niya, o na po kita di, mas maray, makapagpuo na kita. Basta kung mapupwede po, magdara na po kita kigamit. Iyo, asadol, kumbako sundang, mga katindugun ta. Bako sa nasigid-sigid ang pahit niya to dyan, dapat si mga nagtatambo na mga awot na talagang namaransiwal dyan sa mga gilid kan kudal, ito po ang pahito niya to. Iyo? And kung may mga existing man na gulayan sa paaralan, kung nahiling nindo na ay maluyang klase ang paka-layout ka ini, pahito na po nindo. Iyo? Tabangan po nindo kami. Pag-abot naman sa pintura, tibaan kunig wala mang kimagdara, tibaan lamang kun may magtauman ngayon kisiminto. Dakulon sa nangyayabuin o nga raga doon kamong kinabang!
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
0: Dahil paano kami maghagad, Jadinli, Madam, sa mga taga-basod malilipot, kundi kami maghagad, paano lamang? Dahil man talaga ki, magiginibo ang eskulan. Kay Madam Jocelyn Bilison Claveria, sa mga taga-hunop, maray na agaman sa indo. Basta po ano ha? Ako, ang pangapudan ko ini, sa gabos, bako sa naman sa San Jose National High School, sa gabos pong iskilahan, elementarya as in sekundarya, na mga pampubliko, dahil ang tatalag

0: ay kinaman ka kaya buwin. Nakulon sa nang pangangaipo dyan sa eskulan, pero ang talagang pinakamatinding concern ka na San Jose National High School, tukawan mga katindugon. Nakakapag-provide kami kay Monoblock, pero bako po komportable para sa mga aki na mag-klase ang gamit Monoblock. Dahil po siya kay suratan. Bako? Kaitungani. Baga, kan panahon niya to. Talagang perming may bitbit kitang tukawan. Pandiurag. Yo, ginibo pa kan sa tuyang ama. Ginibo pa kan sa tuyang magurang. Pag-enot na ralaugan, bitbit mo so... Oh, sa imong tukawan. Pakatapos kan ralaugan, bitbit mo naman pa uli. Ano man eh? Malanding pa sana siya. Oh, di paano lamang sa agang antig kon in casa.
1: Si Buen Osa. King.
0: 38 minutos na makalipas po ang alas 6. Mahapot ka mo. Preparado na ngaya ang mga eskulahan? Igo ba ganin bagong i-implementar ang Department of Education itong three-term school calendar kasalida aping period? Pawasan ngayon kan trabaho kan mga paratukdo dati baga ngayon apat na beses nagpipreparar kan pirang. Ingon yan baga ngaya tul ati baga ngaya mga na pigigibo kan mga teacher kadakol pigbawasan na baga ngaya ngon yan tapig dao na duman sa mga non-teaching personnel itong mga office works as in iba pa kusta katuto. So iba aratabon sa sainda mga eskwelahan. Diyan sa sugod nagkuya naman, nagpost naman so sa kuyang barkada si Pal, si Boss Madam Eden Asiado Batalya. Di mga maiguson, aratabon si mga ama brigada school. Kami po diyan sa San Jose, igwa kami ki kick off ceremony ngunya na 7:30. Di itsa nang minutos ang importante maipahayag kan sa muyang brigada eskwela coordinator. Sa kuyang partner, si OIC AP2, Ma'am Salvi Mahadilias, mga katindugon. And syempre, ma-i-guide ang sa tuyang mga volunteers kung ano po ang sa tuyang target. Halimbawa, kung niya na enot na aldaw, arin ang gusto niya itong pakarayon. Yeah? And then, ang masunod na aldaw, ano naman. Pero... ang sa tuyang instruction, mga volunteers, duman sa mga advisors, ma-focus po sinda sa indang sa indang classroom, and then duman sa luwas, you know, tangani na kuyan. May kanya-kanya kitang target kada aldaw na dapat matapos. Kaya nga ni, importante na maski puro ba, no, magkaigwaning kick-off ceremony. Pero pigiskip po niya to itong mga parade-parade at pigiibitaran po nga niya to na tun po kita kan matinding init.
1: Si Buen Osa King
0: 41 minutos na makalipas po ang alas 6. Panagos mga katindugon, ana diringkilan duman sa kapungulan kan panggugobyerno. Gabos-gabos dyan sa social media na nahihiling niya to. Kanya-kanyang mga grupo and as in kanya-kanyang mga punto ng pigpapahayag. Pero kita po na mga naka-experience na kanda labi-labing pang-abuso, pag-amit kan puder, mga katindugon na ang totoo mas minapabor sa indang bulsa. Day naman kita ninda maiitsaran. Day naman kita mga katindugon pwedeng patubo dun pa.
2: Pasaway. Puraw ka!
0: Saan sulamenteng dapat niya tong giribuhon mantiniron mga katindugon sa satuyang isip, sa satuyang puso na dapat dai na mautro ang sir.

0: Ting na bagay ye.
1: Lato ba na yan?
0: Oh, kamo po giramay pigpapagirumdom kan programang kigkig. Lalong-lalo na iyan pong mga kuryador na nagagamit kan mga nindo na kamo maging sacrificial lamp, magi kamong sakop kamungunyan mga katindugon kan mga otoridad, kamo kan mga parabukis.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ang saro nga ni sa mga tigahapot ngunyan kung sisay ang parabukis dyan.
1: Lato ba
0: sisay
1: yan?
0: Mandigdi sa tabako.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Dati baga, illegal talaga iyan ang wedding. Kaya nga ni, inaprobaran kan gobyerno na magkaigwaning small town lottery. Sa small town lottery, igwapo din mga porsyentong pigtatao sa probinsya, sa LGU, igwapa nga ni sa PNP. As in, iba pa mga katindugon, legal po iyan. Kaya lang, itong mga very enterprising niya, itong iba na mga katindugon, nagbubukis.
1: Lato ba na yan?
0: As in, ang pigagamit kan mga parabukis, kamong mga kuryador. Banga-banga nga niya, ang tunay digdi, sudigdi man sa palusot. Ang problema kung kamo madako?
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mamultang-multangon niyan, 30 mil?
2: Kaya, pa man.
0: Kaya nga ni nagkukuryador ka, tanganing makadali ka lamang ki sarong kilong bagas. Madadakop ka ngunyan mga ikakarsil ka. Kakasuhan ka ngunyan ka na violation sa illegal na sugalay baana. Kaya kunigwaman sana nakalaog ka na po dyan sa legal na operasyon ka na STL, dyan ka na po nakatindugo niyo. Day na mag sabay dyan sa bukis. Tama! Makaki dito ng mga arogan.
1: Lapo ba na yan?
0: Bano mga katindugo, dinamot na naman kita ni Noras Tanganing Paramientos na mamaaram. Digni po sa programang Kigkig. Salamat sa mga nagpasiring digni. Tangani na maghatod ni ayun na duman sa mga katindugo niya to. Na nangaipo si Madam Florinda Bitadura kan Kanaway. So anyos, ang sa iyang agom si Carlos, si Tintay Uno, na iyon may problema. May nagpasiring digdi sa muya, igwana naman nga ni kinagtao, tapos kasubago may nagpasiring digdi si Madam, sabi niya, hanaya duman, ta malakan sa tuyang tinawan, mga katindugon, durudiritso na nagpasiring na duman sa binalikan na sa iyang agom. Ayo po, salamat po nindakula sa Indo, as in out pa man lugod na magbulos ang grasya sa Indo, as in maging bukas permi sa pagtabang lalong-lalo na sa mga pigadong arog ni Mrs. Florinda Bitadora. Thank you so much sa satuyang mga buot na sponsor sa Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery, as in Inting Up in Salon kay Ate Beth Barsaga. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy, as in Madam Girlie Maya. Sa Adam Lack Laundry Shop, sa mga honestong crew. Siyempre, kay Sir Nals, kay Mambing, kay Lian Calmada. Thank you so much, man. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Boss Nestor, as in Madam Helen Berwenga. Thank you so much, man. Kay Tabaco City Council, Rider Burse. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Kasabay si Manong Mani. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
3: You're listening to One Radio News FM. Tina sa buong Bicolandia.
4: Narito na ang Plus is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Kawayang buhay lahat ang programang Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, agaricus, blase, moril, mushroom, at syempre, barley. Itong imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ha? Lagi po nating binabanggit. Hindi po natin nakakalimutang ipagmalaki na naping Golden Globe Award, National Customer's Choice Annual Award, pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape.

0: isa. Binabanggit po natin yan kasi alam po namin na gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape. Sa lasa, ano, sa aroma, panalong-panalo, mai-enjoy mo ang pagkakape, marerelax ka, tanggal ang stress mo, ha? Literal na pampahaba na. Eh, lalo na pagdating po sa benepisyo mula sa mga sangkap. Eh, ang Best Cafe, maraming beses nang napatunayan, kinilala, tinanghal at ginawaran bilang pinakamagaling na herbal na kape sa kaya kung magkakape ka, ha, tiyakin mo kung gusto mo ng sulit na pakinabang, sulit na relaxation, sulit na enjoyment, at syempre sulit ang presyo, dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Lalo na ngayon, ha, na maliban sa ating blend na 8-in-1 coffee with herbal mix, ang Best Cafe Go 20-in-1 coffee with herbal mix, mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, lalong pinarami ang piling-piling sangkap para lalo kang makinabang, ha. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix na may mga sangkap na tulong para maiwasan ang chronic diseases gaya ng cancer, high blood pressure, diabetes at sakit sa puso, ha. Maging problema sa atay, diyan makakatulong lalo ng mga sangkap ng Best Cafe Black. Pero maliban diyan, syempre pampagana, pampalakas ng stamina para sa mas mahabang labanan ni Mr. at ni Mrs. Ibig kong sabihin. O, parental guidance yung ating programa. At syempre, nandyan din ang Best Cafe 6-in-1 coffee with herbal mix na may mga sangkap naman na tulong para tumunaw ng ekstrang taba at ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan, kamachuhan. Syempre, ang Best Cafe, ang Food and Drugs Administration, registrado sa Intellectual Property alim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Misis, gusto nyo malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bayan.
3: Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susan.
1: Makalang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may Black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, if unting naglas ng aking buhok at kumapal pa ito, mas mura pang diham ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo with Mineral Scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mauntong ito bago ko talakayin ang dalawang topics na napakaganda, ano po, na laman, ha. E syempre nais kong kilala ang ilan sa produkto. At ngayon, tong araw na late ko ay ang oil, ang Kyusai, K-Y-U-S-A-I. Yan po ang spell ng Japanese yan. Na yun ay relief or ginhawa. Kasi yan talaga ang maibibigay na tulong sa inyo ng Kyusai. Kapag yan ay hinaplas ninyo sa inyong katawan, ha. Eh may mga sangkap yan na katas ng luya, ano, sili. Tulong yan para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang pakiramdam, bumaba ang stress mo, at tulong para ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, ano. Kyusai massage oil, ano, at tulong din po yan para po ma-repel o maitaboy ito lang. Ang totoo po niya is pag kayo ay nagpatak ng tangtasabig at nilanghap nyo ang puso, napakalaking tulong niyan para guminha mula sa sipon at sa ubo, ano, mga ka-wellness. Talagang marerelax ka, ha, at hindi mahapdi sa balat, hindi masakit sa balat, relaxing, ano. Kyusai, napakahusay. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
7: Isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin. Marami na akong nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Kyusai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga husay ang
8: Kyusai Massage.

0: gatas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulong na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Mucoil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyo.
1: Hi, team. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga.
3: Dahil at sinong kalabagi ako? Makinis lang.
2: Parang batang-bata.
1: Yeah. Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil
4: ERA, 3-in-1 with Arbutin, Glutathione, and Collagen Regents na kinila sa buong mundo na napatunay na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
6: Sa gabi ay si Salvin na.
5: Malaga.
6: Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng food and drugs. Mabibili sa mga.
8: Mga ka-wellness, ha? Ituturo ko po sa inyo sa araw na ito, ha? Diba sa gabi ayaw po nating naaabala yung ating tulog. Gusto natin quality sleep, dire-diretsong tulog at maganda yan sa kalusugan. Kaya lang kapag nagkakaedad daw ang tao, madalas na ang pagtayo para umihi. Ano po? Maaring problema po kasi yan sa ano? Sa pelvic muscles po natin, problema rin po halimbawa yan sa prostate sa mga lalaki, ano po. Pero alam niyo po ba na pwedeng maiwan yung pagtayo-tayo sa gabi para umihi, mga ka-wellness, ha? Kahit may problema ka po sa prostate gland o may problema ka pa sa pelvic floor mo, ano po, o sa pelvic muscles mo, okay? Pwede pa rin pong makadunasan, ano, ng pag-ihi para maiwasan po yan, para maging dire-diretso ang tulog by tulong na exercise po dyan, mga ka-wellness, na ituturo ko po sa inyo. Ganito ang gagawin nyo po, ah, mga ka-wellness. Oras po kayong matulog, mag-aplas kayo ng Q-Sai Massage Oil, ano, sa mga braso at binti, paa at kamay, ano, pati sa likod. Tapos, humiga po kayo sa kama, halimbawa, o kaya sa sahig. Lagyan nyo po ng dalawang unaan nyo at ipatong ang paa. So lumalabas, mas mataas yung level ng paa nyo kaysa sa inyong katawan at ulo kasi flat yung inyong higaan eh. Lagyan nyo lang ng dalawang unan doon po sa bandang ilalim. Itaas nyo ang inyong mga paa. Po yan ng 5. After 5 minutes, palitan nyo pong itataas yung inyong paa. Itaas ang kaliwa, ano, sana naiwan na nakapatong sa unan. Na itaas ang kaliwa, i-hold ninyo ng mga ilang segundo, ibaba, then yung kanan naman itataas nyo habang yung kaliwa ang nakababa. Palitan nyo pong gawin, ano, mga ka-wellness, taas ang kaliwa, i-hold nyo na ilang segundo, dahan-dahang ibaba, tapos yung kanan naman po. Gawin nyo rin po yan sa low minutes. Sir, sa inyo parang 10 minutes all in all, 1 hour before you go to sleep po ang inyong gagawin. Bago matulog, umihi kayo. Mapapansin nyo ang dami ninyong maiihi. Lalabas yung ihi ninyo, halos walang matitira sa inyong urinary bladder. Tulog po ninyo, Loy, hindi maaabala sa pag-ihi ng pag-ihi. Tapos, yung pag-inom ng tubig, gagawin nyo po 2 hours bago matulog. Yan yung huling inom ninyo. Maliban na lang kung iinom kayo ng gamot bago matulog, yan. Pwede kayong uminom ng tubig pero konting-konti lang. Sapat lang para maitulak yung gamot na inyong iinumin. Pag ginawa nyo yung exercise na yan, mapapansin nyo, mababawasan yung pagtayo nyo sa gabi para umihi. Diretso, quality, quality health.
9: Ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the...
11: Here's the for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves, extract natural taste, high in nutrients.
12: Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stress Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports and severe diseases like cancer and heart problems due to its antibodies. Kaya sulit sa health benefits.
12: I'm Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supplied.
13: Sakitin? Malamang.

0: ikaw ay may mineral deficiency. Sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral. Tissue, manganese, iron, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado. Pag-administration, kaya napaka-safe inumin.
1: Mabibili sa mga pulgara.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, lagi ka bang tinidighay? O kaya sumasakit ang tiyan mo? Ano po? O kaya parang susuka, no? Pasintabi sa mga kumakain? Isa hilan, mataas ang acidity mo sa katawan. Marami na akong naituro para maiwasan po yan. Pero ang i-highlight ko po ngayon, ha? Alam niyo bang dahilan ng pagtaas ng acid sa katawan ay ang asukal? Baka kaya lagi ka pong parang nasusuka, sumasakit ang tiyan, ano po, dighay, parang feeling mo bloated ka sa makatwid, mataas ang acidity, mahilig ka sa maasukal na pagkain at ino. Herbal na kape ngayon, kahit mga pangkaraniwang kape, mga juice na tadtad po ng asukal. Makikita nyo naman yan sa ingredients list, may mga nakalagay na sugar, ano, mga kawelas po dyan. At kahit walang nakalagay po na asukal sa ingredients, baka tinatago niyo. Yan ay binudbud nyo, makikita nyo naman na may asukal. Ang totoo niyan, karamihan na nakasashay ng mga inumin. Kaang sangkap po, mas marami ang sangkap, pinakamarami. Well, po, kaya mas iwas sa maasukal na pagka-inumin. Kaya inumin, may asukal. Herbal na kape, herbal na juice, herbal na asukal. Ano? Ako sasuggest ko, iwasin yun. Diyan ang pagtaas ng acid sa inyo. Ano? Tingnan nyo sa cafe variants. No sugar added. Ano? Stevia ang pangunamis, healthy pa. Ganon din ang best juice brand, 10-in-1+1. Ganon din ang Dr. M's Amazing Tea. Mga asukal yan, ang pangunahing tagapagpatamis dyan ay para magdulot ng maganda sa kalusugan. Ha? Iwas sa maasukal na pagkain at inumelness. Okay po? Nang sagap ng magdagdag yan sa pagtaas ng acid sa katawan. Kasi kapag acidic ang maraming sakit ang pwede pong magmula dyan. Maraming malalalang sakit. Kaya iwas-iwas, ano? Dagdag na kaalaman yan para manatili po tayong balusog at humaba ang buhay. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
4: Your best source of music. This is One Radio News FM. One voice. Missions. One Radio FM. Nita, tamang impormasyon at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia.
5: You're listening to One Radio
4: News. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang? Ito na, ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
7: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
8: Oh yeah, come on, let's go on the road again.

0: pistante. Dati, lalagis ang aking buhok. Kaya noong agad itong ikad ko, aba, effective nga. Wala ang paglagay. Ito, hihama kumpara sa group.
1: A natural for mineral scrub helps prevent and restore hair fall. Ira natural or available.
2: Hi, I'm Credem and sweet si Kada.
3: Hello, Foggy Point.
4: Kadalasan, hindi ako.
3: Bad, Ira.
2: Girls, head ko, this artista.
5: I-inwant with Kasayon and Koji. Ang tatlong ingredients na mga laboradong tulong para kumida.
6: Ako,
7: Malata.
8: In-one soap. Food and drugs and restrain mga soap.
9: Pilihan tatlo. Mantinidong 8K. Cashin or dang mga jika. And siyang tabi sa tubangan kan si ground floor. Chow Pini. Sentro Malilip San Isidro Ilaway Cross City Sinipap sa Pinto si Problong Gcash Maglurus ito
10: One Radio FM Your news of news and music This is News FM One music One voice One mission One station One Radio FM Tamang balita Asyon At the best Natugtugan One Ito Radio Ng One Radio Tindugo na Piculandia
11: Shada ang mga bareta Parada 30 Parada 30 Sa inyo ng mandadangog Parada 30 Parada 30 Metalang international National Lugards as in weather update Parada 30 Parada 30 30 minutos na parada Kan mga maiinit na bareta Parada 30 Parada 30 Sakay na Yaw na Ang sainong driver As in tagapagbareta News director En Bordeos Parada 30 Parada Larga On Radio 91.3 News FM Parada 30
12: Hatun Zendo Kan Best Cafe 8-in-1 Coffee With Herbal Mix 20-in-1 Coffee Best Cafe Black Cups in Herbal Mix Massage Juice Ring Vessels Mautica
11: Parada 30 Baretang Lugal Parada 30 Parada 30
13: Diyos maray na pag-aaga Bicolan Giant Dakan sa tuyang mga bareta Ngunyong pong aldaw nin Lunes, Hunyo 1, taon 27, bahan tatabi sa pagatudkan mga bareta dyan sa Technical Department. Yan po dyan si Manny Almoguera, si Ed Bordeo sa pagatud bareta. Sa pagaditang, ito yung mga bareta, kamugtakan.
11: Now, 30 weather update.
13: Sa oras, alas 7:14 nin pagkaaga. Kasubago pong alas 3 nin magumagahon ang sentro kan matakan bagyong si Doming. Karkulo, base sa available 600 East and Itbayat Batanes, sa coordinates na 23.127 east. Iguay nining maximum sustain.

0: winds na 101 sa sustenance na nag-abot na sa 160 km kada oras. As in, nagihiro north-northwestward sa kaskas na 15 km kada oras. Southwest monsoon o habangat ang nakakaapektar ko niyan sa Central Luzon, Southern Luzon, as in sa western section kan Visayas. Dahilan po kan habangat, magiging madampugan kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran as in thunderstorm sa may parte kan Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa as in sa western Visayas. Local storm apektar parte kan sa tuyang nasyon na yuman na magdadaran ng masitanda pang isolated run. Mientras tanto, nagpagirumdum ang National Water Resource Board sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dalang tamas mababa pa sa minimum operating level ang angkat dam. Ang panginot na pinagkukunan ng tubig duman sa Metro Manila. Sinabi ni NWRB Executive Director Sibilio David Jr. na buminagsak na sa 173.4 meter water level kan angkat na 180 meter minimum operating level. Sigon kay Sibilio, nagpunasindang magpautob ng contingency measures matapos magpaluwas ang pag-asa ng illness na posibleng magdurar sa Agosto Desyembre o kaya sa inot na party kan taong 20 kan Mayo 24 pig-report man kan pag-asa na naka-experience ang Metro Manila as in ang 25 probinsya sa Luzon. Ang tagmaran nangyari kung nagbababa sa 60% ang average na rainfall noong ulan. Maski nga ni pinakaperang pag-uran as in thunderstorm sa masunod na simulang pag-asa at hindi pa ang epekto kan El Nino kan kawasa. Nang patani danas 97% kan potable water sa Metro Manila ang minadam. Babawasan ngunyan kan NW Asyon Oral daw kan water sa mga concessioners tangani na iprioridad ang consumer sa WR supply ng mga rasyon man in sa publiko ang pagi tangani tubig sa pang Oral daw na Aldaw sa may party kan down party kan Daenis Norte ngunyan na sa 42 degrees Celsius ang sa legal 42 ang heat index pero kunyan sa Berak Catanduanes 42 ang heat index City Masbate 3 degrees index 3 Celsius man ang heat sa may party kon pinakan mainit 3 Celsius sa may pinanagabot sa Celsius sa Bio Ginubatan Celsius mantang B Alba 3 degrees Celsius ang heat and kunyan sigun luas na advisory kan pag-aas
1: Kwenta Pagkada Face Update Parada
0: 30 Nagatuduan sa oras sa 7:18 Bicol Region Delegates pauli na makaliis ang mga kompet sa palaro 2 man sa Agusan ang bipagpatanid na beach goers nalikayan ang pagpasirin ng pamilyar guwanin presensya na ay ang toxic ang pangpatanid sa baga kababayag bakal nin cool supplies asin an ibareta. Masunod na po yan pakalipas na piranyatong pagirumdong.
2: With the Essence Pop Tobacco College, applicants for teaching positions in various programs, social sciences, agriculture, electronics engineering, administration, and elementary and high school qualification. Applicants must pass the examinations in their own field, preferably degree, and with good moral standing. Interested applicants may submit the following letter, copy of transcript of other pertinent to the Office President for Academics, Tobacco Car 5, Les 3, Tobacco City, or contact 908-625-093.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagaman bago pa ito. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at dal na serbisyo? Sa Queen's Med Medical Clinic, Ori, meron sa isang blood test, compact, blood chemist, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidneys, liver function test, urinalysis, pregnant stool exam, at ECG. Medical services, meron din pneumonitis B vaccine, pediatric checkup for kids, medicine checkup for adults, gynec ng moms, at fertility checkups. There's more! Dahil naka-off ang kanilang electrode session meetings, stroke patient pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampaninaw, pampagalasyon, available din para sa employees, psychiatrical event. Bisitahin ang aming clinic sa JMR Building Bon sa taas ng BD Boulevard, bukas kami sa 3 a.m. to 7. Medical clinic and laboratory diagnose with precision triage.
4: May bago sa manok ni Osang fried chicken ha? Chicken nuggets na Osang. 75 pesos lang. May free manok chicken nuggets. Tiyan na si Ram. Walong na talagang magugustuhilya mga bata. Crispy sa labas, sa loob.

0: dapat ang chicken nugget. May awesome chicken nugget. Presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Ang franchise ng manok ni...
1: Grabe, maghadit pa. Yaon sa Animal Bite Center para itao ang protektuhan mo. Mahal di. Tas sa Bite Center, makong kaitatong ka. Sa St. Jude Animal Bite Center, ang matamrot o yam o ikiran ang ilya de ipagbaliwat sa Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisita Jude Animal Bite Center's building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Niepe Hospital. Taksinda sa mga numero 0966-9670-469-31.
2: Or for a school that builds a strong foundation for your future, your education begin for the following programs. Preschool, elementary, high school, free school. For college programs, we have Bachelor of Library and in Science, BS Computers, BSc, BAG, BSBA, A, BE Ed, AB English, AB Fine Kit and Education, Graduate Studies Program, Ed, MMMM. For please registrars, call us at 052-74764. Yelby Peña Memorial College Incorporated, your firm founding better education.
3: Depresyon o sangkaraniwang sakit na sanhiin ang pagsikip ng pagtibok ng inang di inaasan. Kailangan bantayan.
4: Boss, sir!
3: Pinagsama sa okra, saluyot at panax din sa tulong pa sa normal ang labanan ang alta presyon. Regular na hilina sa pagkain.
4: Boss, herbal capsule!
3: Ang mga herbal.

0: Huli ka, bumibili ka ng Bain Stay Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po Bilang. Diyan, patira dito sa diet.
3: Bain ang napit.
2: Dat antok sa klase. Pero simuminom ako ng best na pansas. Gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang ko, hindi na kasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang ng kape?
2: Mas na best cafe masyadong matamis dahil meron natural sweetener.
0: Oh, ano pang hinihintay yun? Best Cafe Green Big Green 6-in-1 Coffee Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyo na 30.
4: Parada 30 Retang Lokal.
5: Diretso kita sa Ibscan sa tuyang mga barat. Ipinahiling to the volcanology and seismology and pinakaskas na video footage in Laba as in pagkagama kan mga material kan mayon. Laps basic density current sa kan Domingo din 31. The volcanology ng Laba effusion na nairehistro po 50 code alas 6:57 in Bangi basis sa indang iping social media. Enod ka ini saldaw manay kanahen ng PDC event na nangan na konsain ang bulos o minabot sa pokoma 2,000 meter sa misiring sa misiga. Dagdagpakan P-box ang PDC nagpalawang color abona ang sakod sa 100 meter bago na hiring sa east sa pinakang huring datos kan ista. Ito 46 na magkakasunod daldaw na action ka na pansos sa kanlaba pero karen sa usol sa nakabandera sa alert level number 3 kan intensified unrest o kan magma mantang mahigot na pinagpaglaog sa 6 permanent danger zone kan soma kan pagsabog sin ang peligro kan mga volatility. Mientras tanto naiuli ni Casitas Camo kan balay ang gold medal sa palarong pa-26 sa inilado billiards competition sa nagpapetisyon duman sa Agusta. Uli kini inumaw si iyang skill din asin ang dedikasyon na nagtabako sa nasa sa iyang lulog na munisipyo ang sa iyang achievement bilang billiards enthusiast atong inspirasyoneta sa paagi kalpursige para sa bilog na Bicol Region. Katakod pa uli na Bicol Region mabong palarong pambansa ngunyan na taon duman sa Tepet Bicol Regional Sports Officer Francisco Dexter Siso na haros sa alagad sa gikan sa Camarines Norte ang papauli pa sana sa aga bitbit na ang 13 gold medals mantang 19 man ang silver medal. Sinabi ko rin yung kumpara ka nakalihis na taon anong na gold medal sa Diamonds niya pinaglalauman na makakalaog sa Colhulita basahan mga probinsya na region na mas step up si Bapa talaga o asin ang iba pa ninhulita nasa dipilis sa rank alagad but sa Bihon nasa 120% increase ang Rion na hali sa pang sanom paninda ang tracing gold sa ito man na training asin suporta kan mga stakeholders asin

local government units and leadership condition. Sir, kini sinabi ni Siso Magadrian sa palarong pambansa o gibuning history sa lado kan swimming si Madeline Alindugan para sa Bicol region. Matman siya sa mga maki para sa suporta si Ligman sa kabusanaging parayumpo kan bilog na riyon sa palarong pambansa 2026. Alas 7:30 na nin pagkaaga ng talks sa mga kao sa pagbaka limang school supply classes sa Unyo 2026. Sigun kay Ban Toxic Campaigner Tony Dison na binusisi ninda ang nagkakapira sa mga school supplies sa sindanin in chemical sa indang karak na diskopira sa mga bag, container, mga plastic as in iba pang pencil case pa ni nakakahulong na chemical araw kan lead. Ang Dison na bako gabo sa school supplies kung kaya pinagbasin kan school supply na halion na ang mga chemical sa mga kagamitan pang-aki. Termine nga ni lead content ang mga school bags, alis, gloss, ng mga bright gamit kan mga so na makita regulated sa nasyon ang sinasya na ma-exposed hindi ang mga hoben hulita haloy na oras ang sinasya sa mga eskulahan na sa pa-ingestion maapikta si David Health Organization na maski pa low igwang tendency na ang maski pa habab run chemical. Alas 7:32 na po panagos ang bureaucratic resources sa publiko na likay ang pag-aaliyanig din ang pasalabay. Sigun kay Bipar Bicol spokesperson Rua, namantang may nagkakapirang mga jellyfish sa labay, andain nagkakausa nin pagkaganaan ni sarong persona na matamaan kay ni. Pwede sir man ining magkausa nin skin irritation o malugad ang kublita. Abiso kani sa mga nagpapasiring sa mga beach resorts na magsulot ng protective gear as in maging vigilant o rugna kung dahil pamilyar sa indang palibot. Sa presente, wala pa man na nairehistro ang ahensya ni nagadaan huli sa salabay poon kan Abril kung sa in nagpupuroon na magluluwasan ang mga ini. Padagos man ang koordinasyon kan Bipar sa mga lokal na gobyerno as in sa iba pang partners para sa information dissemination manungudigdi. Ni Briones, na ang mga SAR sa good sa bulan ng Hunyo, init man kapanahon. Parada 30! Parada 30! Alas 7:33 na po nin pagkaaga. Uminabot na sa 12 ang bilang kan mga nagadaan sa pagkagama kan siyam na iskalon nin edipisyo na nasa Irarom kan construction kan Angeles City Pampanga matapos na makuha ang panibagong biktima kaaso bagong magumagahon. Sigon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nasa ika-dosing biktima na ang nakuha bandang alas 4:12 nin magumagahon. Oras matapos ining mapag-arman bandang 6 nin banggikan Domingo. Sinabi kan BFP na nagagamit sila ng iba-ibang kagamitan. Arog na sana kan pre-bomb, sledge hammers, jackhammers, asin ang acetylene cutting tools, tangani na maabrihan ang maibog na konkreto, asin maputol ang mga bakal na iyo ang nakakapagpahaloy sa retrieval operations. Kasabay kini nagsagibo man ng disinfection procedures ang Angeles City Health Office sa bilog ng operasyon nga ni maprotehan ang mga responder na nagtatrabaho sa lugar dahil sa support na igwa ng mabatang parong sa lugar. Padagos pa ang search and retrieval operation mantang pinagsusuyod kan mga otoridad ang edipisyo sa pinakang huring record 27 sa 47 na biktima ang nailigtas mantang walo pa ang padago sa pinaghahanap. Magirumduman na nagpun ang trahedya yung bandos magpigpapatindog na busan in mahiwasan na multi-agency rescue operation sa naunang bita na lugar. Katakod kan baretang yan kinong permarmani tabako CDRR Mujer Gel Mulato na sagkod sa ngunyan pinaghahanap pa mangirari ang duwang tabakernyo ang pagkagaba kan siyam na iskalo na building duman sa Angeles City, Pampanga. Nagahagad man nin pangadji ang mga otoridad sa publiko asin naglalaom na ligtas pa ang iyo. Parada 30! Lotto result na hagkaping may marina results ang best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi blank asin ang best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Makilista na tabi kan mga numero sa Ultra Lotto 658 uya po ang winning number combination in any order 9 53 43 39 3 as in 47 ang jackpot prize uminabot na sa 75 million pesos sa Super Lotto 649 uya po ang winning number in 18 21 7 43 as in 3 jackpot prize uminabot na sa 25 million pesos. Wala patabi kinanggagana kaya pagirumdum sa nabangatugang linanggan po ipaglaw.

sa suwerte ang sa indong kapalaran. Magigos asin magtyaga, tangani na masenso ang buhay. Ang lotto result, hato diyan sa endokan kapeng, may marain result sa salud din tao. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, and 6-in-1 with herbal mix. Gabus tabi iyan, mababakal nindo sa mga butika asin sa mga supermarket.

Oy, good morning na sa Gabusyato. Baga para antabay punong niyan, ano, kan Brigada Eskwela. May ano dyan, Sir Manny, subliyong kugirari tabi sa kopya sa Pingpadara dyan, SDS, baya? School Division Office. Oy, pasensya, kikisumaro kami tabi. Salamat sa pag-imbitar ni Madam Fatima Di Buen. CESO 4 or CESO 5 and School Division Superintendent. Oy, salamat sa pag-imbitar, ano, kaso maalangan kita sa oras. Imbitar tabi ang Department of Education sa pag-imbitar. Nining alas 8 nin pagkaagad yan sa Tabaco North Central Elementary School. An kamautan man sa natabi kan pagka-kick off man ini pareho maski sa inbagang eskwelahan igwa kay mga kuro kick off ano. Pagpapakusog kan community partnership buda pag ensure sa safe conducive buda ready learning environment sa opening of classes tabi. Maria Bibian Turicampo tabi, good morning. And Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking. Pwede man ka mo ma'am, magpasiring ini. Thank you very much. We look forward to welcome you to our 2026 Brigada Eskwela Kick-Off Program. Uniman o, ang Tabaco South Central Elementary School. Sa paagi pa, Botilo Chavineya and Brigada Eskwela SBFP Coordinator. May pigpadaraman digdi po na imbitasyon, ano? O magdango ka, so may mga aki na pigpapaeskwela po dyan sa Tabaco South Central Elementary School, Vino Rostro, Tabaco. Nagahagad kaya nintabang man ang eskwelahan para ma-disseminate ang information na ini, manong eskwela as activities na mapon ngunyan na June 1 to 5, 6. Pinag-inganyar tabi ang mga magurang, mga stakeholders, mga volunteers, as in ang mga community members na magpartisipar sa school preparation efforts, as in para ma-informaran tabi ang mga learners, as in ang mga parents, manungod sa school and procedure for the incoming. Unitabi, June 1 to 2026, trunta, June 1, 2026, opening program for Brigada Eskwela in start. Iyo po, enrollment of incoming kinder and SNED pupils. Ano yung SNED na iniyo? Special guide ini, ano? Mga special na mga aki. June 2 to 4 and clean up. O nina, dangog ha. June, ngunyan pala na pizza o no, enrollment lang kan kinder. Buda kan SNED pupils tabi. Pag June 2 to 4, yan po sa Tabaco South Central Elementary School, tabi ang clean up drive, clean up, repair, enrollment and nutritional assessment activities. Naka-schedule sa June 2 incoming grade 1 and 2 pupils tabi. June 3 incoming grade 3 and 4. Oh, maglista na kamo June 3. Oh, di Martes pa pala nako. Naka-schedule. June 4, tabi, mga to, so incoming grade 5 pupils. Pag June 5, clean up, repair, enrollment, incoming grade 6 pupils, and nutritional assessment activities, culminating activity. And information na yan, tabi, mga tugang, hali po kay Ma'am Delma Botilo Chavineya, ang Brigada Eskwela SBFP Coordinator. Duman ni Rodel O. De Sus, ang Principal South Central Elementary School. Sa pinagigibong Brigada Eskwela, public service announcement. Tabi, nakakuha kang brown belt bag. Nawara kan Mayo 30, mga alas 11, sagod alas 12 nin udto. Nawara sa Balay Saudan to Sentro. Makibalik na one radio. Matao na lang po na kaming reward. Ige, sa makakakuha. May piguli man digdi si Pading Nathan Kanumoy na may napurot si Pading, pero dahil ko sabihin kung saan na lugar napurot. Abi ni Pading, 450 ngayon ito. So, duwa ngayon sang gatos na ako ngayon kasarong babae, budak ngayon kasarong para pajak. Ako ngayon, napurot ko, uni ngayon ho, tasarong sang gatos. Piguli, yan dyan, napurot ni Pading Nathan Kanumoy. O kung kayo ka nagtalikod na Sabado, makikwadig di sa One Radio, ta kunday One Radio, ipapanaomi.

0: na di kapos kita permit lamang ini tabi sa tuyang oras. Pero pait sa nakita ha, surunod-sunod ang brigada eskwela. Sabi kan iba, ang Pilipinas ay gwa ning may pinakang dakol na budget ang Department of Education. Pero sa Pilipinas ka lang makahiling na sigean ngayon kan mga school principal, kan mga paratukdo para po sa brigada eskwela. Siging hanap ki mga donors, katindugon tabi. Gulpian budget, pero so ibang mga pangaipo, piglao mga katindugon sa publiko. Hiling mo ng tibay, nahiling mo ng urag, ade. Good morning, good morning. Uragunon talaga ang mga Pinoy. Betsaon ngon yan ha, barasaon ko lang sa mga mensahe nindo digdig. Kini, iskusar na kita ta. May nagdigdi sa kuya, pigpainot ko na duman sa City Hall, ta mahagad anin, kuyan, nihong wheelchair. Dahil man kita na makaangkwa, digdi ki wheelchair niya ako sa radyo, kung wheelchair ang kaipuhan para mga pudan. Pero kan mga nakatalikod kayang tao, mga natabangan, mga patarabang-tabang mga kababayan, ta so wheelchair na dahil napigamit ninda, ipigtao naman ninda sa ibang nangangaipo. Sabi ko, marikon igwapang siring ka yan, kaya huto na si nanay, ako dumang ka na sana sa LGU. Matabangan ka kan kunya Welfare and Development Office. Antonio Camaya, Aluna Bio, kay Jen Abrera Christian, Perla Bindal, Ligaya Bonavente, Nora Nero, Perla Bindal, Elsie Bungalo, Susan Bungkakas, Cherikar, Josephine Bikilio, kay Christy Balingbing, good morning man. Good morning man kay Rowena Mores. Slaonon, good morning. Paagi yung ka-downloads ka enforcer pa sa South. Testing ko na dahil paagi ho. Iparadyo ko siya kay Sir Manny. Shane Kral, good morning. Good morning, good morning, good morning. Buda, ang aram ko, ang mga mga brigada ngunyan tabi, sabi ba gani Tol Tolentino, ang bago po na secretary kan Department of Labor and Employment, Dolly Director Tol Tolentino mga tugan, na subanga beneficiaries tabi, masabay sa paglimpyan. Good morning, Tabi Sir Ed. Pabati po ng happy birthday kay Henry Mark Casquejo. Diyan po sa Matagbak. Henry Mark Casquejo, pakantunin mo naman kami. Happy birthday sa imo. Ang pagmantihari kada mapi ka tubig eruma. Well, Bert Betadora, good morning, Tabi. Good morning, good morning, good morning. At yan naman na utok kita, Tabi. Magdadarangugan, ha? Oras tangani para mientras na magsuro si Riblagan. Amo? Sa pangaran ni Dugabo, sa pangaran po ni Sir Manny Almoguera dyan sa Technical Department. Alas 11, sagkod alas 12, duwan po sa programang Tirador sa Uno, kita tabi magdadarangugan. Thank you all sa padagos ninong pagantabay. Oy, makisumaro ah, sa paano huntaan ini an scam na kunyan, scam na gobyerno. Gulpi and budget sa Department of Education. Pag-abot mga katindugon kang brigada eskwela, pigdalaom sa mga magurang. Siyempre nga sir, kaipunin participation bako nga. Ayan problem, suharaga dun na kinakaipuan budgetan ang pigpaparaharagan. Pintura. Good morning, good morning. Bangal nga sir, may MOE man ngayang eskwelahan. Totoo man, pero kulang da dyan ang budget. Ay inda. Salamat po kasi nung panagos sa pag-antabay. Hindi po sa One Radio News FM. Ako po ang sinong nakaibahan. Dahil po ning iba, Sid Bordayos po lamang. Ang sa kuya tabing angog, minalagatak digdi sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sino. Hindi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindug na! Good morning, good morning.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One new voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.